0: am hin hak kim tap ki na ye ne ne sat na na sa ne na na mi hi ta lo ma ya ek ya an cha kim tok ve pi an cha lol ma ang ta la na na ka kim ta la ho ye pi an cha pang khang kwa khoi pi ta ta la na ya pa i ya sa ka hi mo i hakam i pa han ve wat ang i lo ma ta la ngo ba pam pa ka hi mo la wa ye I happy panta hak pai hopi ka kwa kwai I chiche phak tawa ta ka ha lai ne po ye pi ka tai ma tak ne ka I ta mo chami ma ka to kil na da ki mo tem te ma lai ta a ha ka te wa ka chi da so so mi ta hi ta po ni ni ta ta ka pu mo sa wa ta se che ma bu ya ya pai pam so so hi mo sun ta no pa yan ha ka mi ta pi an sa kwa kwa tap ki na ya
1: KUII supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear enna ko malatsewa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
2: Nova Omao. Nova Omao. Snow cloud. Nova Omao Ayampeta. Nova Omao Ayampeta. There is a snow cloud design over there.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai'i lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatstewa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
2: Natua hunanu is ne mayan matiwa. Ay natua umumi yang kisa kita umi aonan. Papitayan po ito at hihin niya pa kami ese. Papikipian sa akit ay tamit kuyanes katit akit eh. Nakitam ito at yapakam itati mo eh. Hihitaas awin niya kiyang. Papipuza tayong kahit ako pita kayong umag. Ito at angka umuti mo eh aw. Hupiya tutak italabay ito kay mayan eh. Papian ihihin mo yang ito at itam it. Hakti mai sunanep, hakamiti mai te hakamhi te tibak, kupila bayit ang tawisak, umakate kayang kakuspi umahin putaw, pa umaket, kenaan ti mai yang usatayo mo. Hakupi te kate, haknabot mo sungyanen po maitama miyaat at puyan ikispayit mo sayos. Tatawit hihita ang hakte kate, haknabot mo haki auhi tahini aatotak. Uma tua sa tayom na napin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pila bay te kay bayan umate kay bay yap umeso may umekwa may umenga may umena may amami hupia tutan yap tua itala bay pasima itam son hisat pahan la bay pashin yapakam akies ni papi ansa Hakim yan tete kaye nana mi pahan kwa saya tetang itam sa tayom nyak itam tete kaya itam kasin itaho pila bayi ya tetang hakim may aw itibo toting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itam may ka kahupia tetanya ka nanaw nakas puita may punish lalawang nak puita mbawayok totika na hupi te kaita pana yan a songo pangakung yaita ka pam inami sucep hupi ya tang pu inami isovit jikwabe ne ikunya our merit yang inami panka kwang kaepakam na himu dan hupia tani bumasuce pepakam hupia tota dawat amamiya tani kaepakam na himu dan yayan hakimu awya totang no umatawat but itala baye tukai baye umaye pakamak songka. We are boys, new mark, moon bastotene, from happy to what yet ita, ita him, itam put a matam yan. Boyan it, yet itam he him, kati yungwa, umatata yumpu, yep to what nana pita, umatotong ya he hikia, umakayet pakam, umungamui, umunamui, just be umersomui, umurkwamui, amuminana pinya atutan. Maka kanana pinye pakam yes ni uma wengwe yok to tek song katawa uma kati ang wewayani haksa kau kanana pinye atang pasa kau ya atang pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yes et uma ye pakam uma kati e kalyani hakpan te uya wo kati nawak ne hakak mung basting uma obi ye pakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyani pamsongyao ne yet pakam de kyanta yet pakamak sinong dis ubi tu tim tatak maisok akye pakam kyan el tatayom ni kyan yet pakam dewa kati maisok hakami hinsatanya umaobe kapan hakam yeset umaya umar kati e kalyani uyomi hakami umar e kalyani sub kyal sinimu yangami. Payasa.

0: are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages. And KUYI 89.1 LP FM, Upper Moncopy. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net. Your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyuan Sahakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak Apai Angkat, Ansa Yoring mo, hintakat pit hak talong ng hak takanen, naam nen, kuam nen, taham nen. Tepuha kansa katupte, muti hak kansa sonpika mawak tang hak kansa, kansa yan hak panso pake puhak it, anso mawak takyang puh, taiwai ang enang pihak kang hinat pasit puhak sonka, talahuye puhak kansa. Ipo hakemang pura kapan tenik pai pam to pio kakam kui no pan sa ipo hakemake kesakan sa panuat kui watong nawak na ni kan sa mehak it homat yang keng hak hopo kwa jeke tala wewa tak kunil keng an sa itawa tak an nawak na hita idiak kacit ove lolma senengam senahakam sinomo emangam idiap hita yep punini to takam emangamak sosok emangamak nawak na putak mong was tit pasat pu ansa taka naam ni kansa pake timuite pumuy hak pia nang yes man to na pumuy yes manat pasat pu pumuy Pinat panuat ang mga hita na sastang sin puma tatukay usko. Sin ang sabak at tatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na amin takanin putak ang sa awyurit mo hita sin na nasa stepo yap ang sa piyuhita iti tumalay aw ang sa amin. Yan haksulpan takanin tanatyar kang tatay mo talaway. Pai piyak ni tiyot, tumala pam kakami pam so tiyot ako pai hak. Pwibut hit ang angu pai wuwa, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik na ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hit, ahinsak niya ka. Puan saya kakam, epi mei yang, yanmang, tawa itana, itumi, ang pam ayawat, rupak, ang ayaw yamak puyig ang sabiw tuts ko ako'y mumkiw tiwaw. Bet po hakpasay aw nen po ang aw hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upay put hinhinhin ang uwin niya kay putak hihit hak awuluan tang. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasay aw tamalay rong pampiyo kasunye mo may itak muriw yi kawai yi. Puit pas uwit niya kat humitak Tawakce, me pam ihihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan nya kai. Sen it yang pisawa sat ang sen uin nya kai. Me hati ko pang ani ani uting. Poit wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan nya kai. Pai ii yayan hak takanen pipai anewak nhupit naksupan hak wuni tangi. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa'y iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pang hak pa'y each kang ate put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulpkot ak kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy ate nek nilmay te put hak e mga pas nasas lang. Pwede meh nesyo kat nipang ka. Pwede hap yak nasa stok. Hakin talaway meh yap ep aho ep hakam. Tindes mong yat aw yes be. Pep hakin piyunat put aw yes ka at yang hita. Hinsas ka na kay. Pwede enang yaay ko yan. Hak naam nil. Di mo yak panwat yuk hontang. Pan hak amom yuatak. Pan hak hita pumay tatukay na. Pwede pumatalaway ato ay yurik yek. Pan happy pam wungu mungo chai haki al tukai. Put the tukai was nakan. Put hak pi amumi atang. It pahana hita himuya. The tukai will say, the way by it, ak pi upuma nao yung. at pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuy hi tataka kuwanta taha amnen piu hak yan pumuy iyo ay mo tumsi mo sino mo put hak yan takat aw yat ang pumuy ang opay yan hak am sirpan hak talaway kuwan kyang hak ta kanen hak yan tatay ang sabut hak kuwan te yan tewat hak nawag lolmat kachit Katanika, kahitak puma ookyoyan, kahitak eopulyan yakat, yan haka mga talaway naak nagpasa po itumalay apisin ng puhak ansa kuspiu, itpahan tumalat hakam hinsake, put puhak enang hak wewantang hinpu hakam tumalay au hita hinsan yakat, padu pamniti utapiu, kasani wa ihimu pahan tumalan opay, yan hakam nainok supan nunika, Putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.